Iyan ang binusunan na zao pinihidya zu tapi na makikinoy na kasi vat do tadawbay no miyampay doit ko sa imbahan boss kadazan kotahodan da augi gina do sa kadong lezu siyo kumadi vokon au di natuhok tu timpu nga monop gonop na di tu isay ko pagu in bagyatay naon kanya ngaki naman bago na minggu mikot tikit tadaw konom jam ko tutong pod minit dong suvab gisam jam ka bahu tahungo pod minit do dong suvab miyampay do manapanay bago na suvay patodan au na hide ko da about tadibo tonda ko na magkinangaw.

Dir do tanak do sido dino songuhun ia suawa mabakas pinobos di norai dah lamat 46 iti ontok minanak koin tahangan doid proceeding inquest kinapatazon Zara Kairina idkut krona kota Kinabalu tumanu di norai dah mantan ko gigi novo tanak do sido auzo sido tumazan do tuminun i Zara Kairina mantan loting kotahu hinominon sikul. Pinintahang da sida kumakut da au pinapakito at anak da sida da kasimbanon ko lalaho. Untuk minibos isiho maza telepon di ko padam tahu om ko padam apat buhan ko tu taon nakatahib. Ingko po nga nakahombus hai di Zara Kairina ko kumay susumikul sinya i manasangi da sida id asrama te hostel. Pinidupa ko ni Zara Kairina idamin pangusapan Queen Elizabeth di ko padam tu buhan ko tu taon 2025 padam imo sanga daw kapas au no kapiuman idos asrama teko tizan dan sikul do sido. Nagkamu dokumentilian pidagangan suang pogun o kabalanjan ko po season KPDN o duvong o padam tu ngaybu apat nga tu sizam nga padam himo pek pokyaw kiko tumbazan da pilasu kigatang o bihimo nga padam himo ngaybu linggit da id pamalisan manigog id tahu kaday pangindapuan misuvay id sandakan. Pinapanaw kalajan ako mo'y montok mo giyum ko pamahizan ko matan iki ko tumbazan da mamaguno sa pinagangan no kolegistol niyang pa ay sa kasagaan mantan di sangano to tapot. Nabos iti di mo'y nganupisol mangunga sa uvang KPDN sandakan Joe Azmi Jamil. Om sa isukon o tahu kes teko kinantakan dino tumanud akta cap pinagangan duvong ibu opodam sizam.

Tapi naik kami demain no jam ko bahu apat ngopod minit dongo subabid pengunta ko insan po kopi wasian dongo subab. Ko tahu dan to kakal ko po do miampai de guide ke sehimban bos kada zanditi. Pogun to ko na itutunan do to tombuhuzon do mantat habus pogun. Amiti na ko vasian ko gingahan do pogun to ko i miho ombo na maiso kontingaw kamay di. Sabunay ko nga bi konsikan kuma do memimiam boh do mantat do pogun sungkantukan mantat Indonesia do da iti da babay no. Kopi vasian kinaikatan do pogun Sabah Steve Tabalujan om i Viona pai pace paintunod na iti hansan paintunod bigos yan nagi dey diaw migu om dey ti isya isama damoy no kana po ko mumombo nga manak do panginabasan ko kamay do oho itapan na sandi Viona pace humazo om nagi i Steve Tabalujan. Kamisyan na paliting ang mantan tinimungan JPCC. Isa tinimungan humozo hozo da tabitwa tabituahan da mantan Indonesia da daitiin pogun Sabah da babay na naikot binasi konsikan di ho kotoadan kumadi migu. Kopi vos yan da maso dati minum da mo sebab diti mimti minum-minum da baik tabang teko kupi. Naikot binasi yang pai da kosaimban bos kada zano masa papapanau pengindepuan dai nombo ko depo tapi naik ko wit tim puliti tim musai kosaimban bos kada zan hozo di Jefferson Jeffrin Sipili ati tasuau.

At ito suaw di Jeffson, Jeffrin, si Billy. Budget duwang ibu, duwang pudam tu di na, nakabanta di kanya. Tumunay ko nga rin kasi zambuhan ko po di Huguan, Montili, na Pogon, Malaysia. Apat nga to si mga pudam si Zam titik vahu 4 billion budget tagazon ako so. Da mantad sa hihinay diti, na nakahombus di kanya. Ambokon na po dino, tumunay ko nga rin biya to ko, sukay tasasang hun, teka cukay individu. Ikumaysa nagi da mantad pa dito nubo ngay bu opod inambo da kapahapasan sukay ta sa sanghun na kain sabat mantad si zam ngay bu kuma opodam nubo ngay bu gontab sukay montok tu ngopod ngay bu kuma da atos himo ngopod ngay bu na kain sibo isa piatus kapangin kikitan gisam sa ibo ng mga atos montok himolizong mamambalay sukay. Sumusut diti ipiandadandad ko sa nagi. Subsidy teko sa kaday vahungopod billion. Pambalanjan ko palintan hobi vahungopod billion montok subsidy teko sa kaday. Subsidy tumaw na po nga 4.5 billion. Pason montok na teko kapayhan mo, montok di nga kapinsin ang pakakalaja ko palintan. Pakakalaja ko palintan, grade B, linsibo, kano sa ibuhi mga atos. Ina kapinsin ko palintan, kampay na tonga tuto, tu lingit, tu ngatos himong padlingit, tu ngatos himong padlingit. Pinsin, na kayong kabas, mantad saibu linggit kuma saibu tahungatus himongopod linggit. Nakapana ko wasyan kuma himongopodam si Zam ngaibu nung ako pinsin. Iti tumimpun da taon tisa tabinay ko nga bibuhan ko anam. Ang tovi na po tabinay. Gaji takawas na kain sabat da duvong ngaibu. Mantad saibu tu ngatus kuma duvong ngaibu tumimpun buhan ko anam taon mikot. Iha no abal di kaniab tumnay ko ngavi ko kamoy da vokon ko kamoy da budget teko kapambalanjan duvong ibu duvong apadam tu kinang tako hazo di apeng ikot poda.

Inupus di apa kadi Ariel Bennett Stanislaus. Tapi naik ko ngabi kada do ababasan humansan kuma Tuhan, sebab Tuhan ngaau insan ababasan membalakat ko posizon no. Au opupusan ko ginavan tauhi di Tuhan, au awi-awi ko posian daw, temoy mo vaguh petitiki dong sebab agazo inuhi daw. Ingkano pason teko boston da tadaw baino, tapi naik ko ngabi kotohodan do minakinongaw kusahimbaan bos kada sana opupusan na di tus mo vohina dia kusahimbaan bos sina. Dadi hozo tauvino mantad pinita tagadan di Frederica Omi Fredolin Mojilis no duanan minakan deno ko pangabida namot pibabasan.

Magsugod sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw interbabal ang lalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot mukalawan no pamahunan suku nang ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan am rukun negara ahimpin kaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman rap

0: kwa patirat ko, nagoy ko, tangus po. Sa nganuan, babasta ka no, tangus. Kalo pa na malur, kalo pa na malogo, atan matang mingkwal takaw tumangus. Mingkwal mo ilong rarat kya, lumitaw magilong rakasansaman ruliriyot kya, kapam muli rakampung tumum rapasambaloy pabukat amrangrangan. Labusin amrilianin sang kinolor kamansalan duguang, lasain poyo notifikasi ro telepon, tangus takapo. Malisun, yo na masaw kini bitru jamaru kasana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo ra karigagan. Mapatutus ra kini bitru malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbur sur ralisar. Masalok manili ra kabang am arung pat sumoroy ralisar. Masalok mangangob ra jandilam kulobon. Kalau masuru ra manjenjan mulupe ra intok manimparang. Ani suang rutimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan malisun, migo gondok takau magalung raka ligagan.
1: Agita pengening takapio rondo rimbay, intari Nur Hayati Zulkifli, sadin sinonsul. Ini ngon takau rinote.

0: kalatan, tapi anak ra pangkaratian na kuno po'y taga ambar ra kasalaan. Kuno po'y orangan kapiyo, iso ika anusurita ka ambal ra kalatan.
1: Panorimbahin tari Doni Taipin, mopor nga tawon.

Timpokon rangangay jalun paparisan. Kasokan El Nino tinumalingpun na yo ang tantamon rumayos sukurabilor matong. Mimpun datano nakabago kasokan.

Ito pa rin ko, Sinding Kapagulo, Parangan ko di kayo. Usunduan dali si Hino, amanta di Viviana Christine More. Sa WFM, mas senang kapiya.

0: Hai tepi nai, nak roko, ahuyan ke boh? Munda dorong pe boh, sekira dahuyan. Harap timpu, au takau minok de terusap. Ngamagano takau napa timpu mundorong. Au minok de sedu, au minok dit amaal. Apun sel napa, nga kesaliwan takau. Saliwan na taruhay, mga intang rahat, mintong talun, tay kamuliid kampung ngampay paganakan. Pay dua at kau dipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunudan, intelepon na kayod sara insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.
1: Pakinamuna kasarihid kasalimbahan brasusun, kasalimbahan di karanghano sinisinin di tewasan.

0: Sabah VFM, Keselimbahan Boros Dusun.
1: Ito ba ni kami na jam ka hapad minute da tatuang nakasuang tako na jam dat kedua di titalo jam iti lambus Keselimbahan Boros Dusun kia megal dit kau basanan batas tako manikid jam ka hapad tatuang manikid tarau dat ka enam mamaramit takon pemalahawan pelambus pasen maya ditit pemalahawan kia ham sekira dar pailangan da kayo nunu hit nakondas ginawa teka kapanhak da guna kegunaan tersenang dit nunu na pay pinabantang dit luguan menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bila nagid pailang-ilangan itimpo takaw da mitalipaun kia bam ramit takon pemalahawan da kapagulo tutuang rabay na halo kapsinangan tutuang seti.
2: Hello.
1: Seti.
2: Ada doan sang saya.
1: Ya Adila kia.
2: No
1: habar no Adila.
2: Ya, pukapan kepa dia kia sayang.
1: Ba, main ko pia.
2: Pukapan gua tak kena jer, selingnya, kalen bejer, yobo dan nagi. Ana gancing ami bili-bili susu ko bili-bili ha cuma kelap ya nagi jira-jita ni sabo James Bowen sabo nagi kalon kami ami saya pipi na pakai sayang sempulan jagang John Bimbun mungkin dan kakak nanti saya makan lu sendiri mbak boleh tak?
1: Rata na pak.
2: Kumpul di pegu kapan-kapan gue di susu gue kapan kapan kalau pes pemilihan lagi kaya.
1: Bah, enak pak.
2: Bah.
1: Ya pasti kau kemari Adila manta di Debansan dan nak apa gulu minum malah hodai tidak konti kita tuang depan anak kia. Ade ya misai padi kayo hat kasiwat dat mamalhaw mila ko na pa manalipaw na id konti tutuwang rabay na. Hello, kapisinangan tatuwang iseti.
3: Hello, kapisinangan tatuwang kumadi ade jote.
1: Nono habar no, tampulan kya?
3: Ay, amo, sanong bati asihat tamati nga. Ya pa'y ngadap madap, kung na iti.
1: Awal tamadap madap.
3: Pa'y lele, ako tim. Pemasan, punan nak kau mulutan.
1: Madap nak indak ya, kapemasan.
3: Lagi.
1: Nak kerasam deh nak nurid deh nak dikayu bay nak.
3: Oh, ay nak kerasam bay nak ya.
1: Oh.
3: Nak gada utamad-tamad.
1: Bam. Nurid nak kerangau kadit ucapan di datang dat luguan menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim dit kenihab.
3: Oy, nakorong mo kung naik ko matahirit. Pembantangan dat. Pembantangan dat. Belanjawan dat. 2027 yeah.
1: De. Gini mo gumudit binaras di Datuk Seri Anwar. Kaya nga, no, nahit kami yan dit. Nakasakat kapit tuloh no. Ito, sanong tamaditi ka.
3: Oo, kaya magumo na pat. Magumo na pat. Narong mo ko de nga. Ina pat. Asanangan tamad-tamad ako nga it. Natambahan deh sara dat hatus na dagi adi gulo hom
1: hatus manikid ulan kya
3: hatus dim limon hopo de dia tahun 27
1: it pamali barang mahirid pasaraya kya
3: irina ipoboli pala na barang ay atari mo di bulat-bulat ko pentus na pala na barang
1: ato kom soro na bari
3: hatus
1: limon na pada sembulan hom ato kom kabali na wagas tanga tusi
3: ay amo no amo no mati ko pa ko baliwa kasi ula no pa pumaliwa kasi tanga aro pa labi-labi pumali-mali tanga minyak
1: ya
3: tanga sada-sada
1: saro ko am nuride mingal na penda di tulun di nuride hred mamutung kata pagunuan dat ko sinan ke pumali-mali ngawi sakira na pedit timpu-timpu madrasam ai so timpu dat ma pamutung kya nga. Ato kam kapo guhup na bit atus lima na pa diri kya?
3: Oo, kay tapat lumati ka pa di kya ati. Kay langadon, lumati ako mo namati langadon dia sang hot-hot. Ambo, naman di kya ati di dito. Ay sa di kam, mentok yan ako daw ngayon ka ako naging. Ambo, may siya di di ba yun ta? Asa na di ilad RTM kang kum. Nga, okay to, tiya di. Mambasa na barita, dahilad. TV hom, okay, yeah. Oh koy hila pa magyan ng isya lang ang kum nakakita ako nung matidiyari di siya ati hila ko asamat na pakaan nung takita ko
1: samat ka biya kya
3: samat tamad tamad
1: iri na rin na nambanan dahiri ba rin
3: oo
1: adiam so may wat pinakawagod ti may radio lang lang ado na kuna di may radio kaginawa ko mga yakod
3: di kawago yeah. Tapat may kapya iros matidiyari nga mo hot hot na it diyan mo naman di kam nako narong ko ganid minambasa ko bertad bagian na suno di gulo di tentak na harian namam nako oh mugatad gumulik ka ago sila dito ako mo nako malutan na langadan kang ko
1: langadan dit langadan dit pingkasag ya
3: oo eh nikap ya kasanangan kasanangan ko na pa diyan DJ ati nga makiano na pa sinding nga ino ino po kan nga andadon pupuko sa balas nga idea na pod makiano sinding ihuman nud tentak di mo oruhem ko ni na
1: akita na po bariam ko ni nando mo sa kira
3: yeah, yeah, kita baham mamasa na ko pati et kompletan di je nga ko pagulupom kumapa dia
1: ya pun si ko
3: yang paedat paganakan no malansa no ko alidali das paganakan no masalok pati ka ang balutan na sa mga FMD labi-labi ka pa Abdul Malik rong-rong ko siya ta sihat ka pa tinan yeah. Alam saan na at aling saan siya taruhay nag sabihin na sa ginay lamaranaw i Maliagom i Kalyon i Johnny Lunog i Madutin i bagang sagi i adila di sino kung siko di pasan no adila no gi i rose di sugo dam i Lucia Bibi di papar itit kong balutan dat it sweti megal di peritas na di si Najil kung siko na di pasan no di gulo perita na rung aku pasan no di maya di lad wasap nagi i i Lucy Dayo i Joseph Basilo ako nagi Alihwani Bambangan Lia nagi i Yagang Dagkay Umadang Talipok i Koyokmin i Peturos si Paulus i Johnny Upin i Johnny Lunog i Randingang i George Gimbon i Ubog siyo ay eh, manika garaw kapitalib tali bantya na pa manahak na pasan nga noong tiyang pasan ba na asoro ko nag i nag asip ilungkin idansi panang pamasan na tinoy idansi Tumas ay isintom ijalina majakong majuna sako kaumpinan ko tihe lakampung gaur magalapagan na kandisika ingam satur i manika dahil na kampung rata ko tubul ko tablod ay ako pada la ti DJ nga ang tagada ko ambalutan at anaro ko pasa naman kung paano kingaran na ay gisam na jetam kampengay ko ng kambalutan yung pahit pasan ko at kapsinangan na tatuong sansan at alidali dahil ako kasi dat manikid-nikid ta daw ay makiano ko dahil sinding ti jedi DJ ate
1: reto na po
3: it sinding di Hilary Simbih dat sinding toka
1: ba
3: in kakana di pasan ko DJ ate kadaana di pagidud hitid iri dia
1: pengkuran na susubon
3: iri po mati ano
1: bahina ka pag ya
3: ako eh bahina ka niya
1: eto man ikaw basikaw kumadi tampulan mantari bantay tamparuli nakapamulahaw dahi tili konti tutungan na bahina mundarang takapataruhay mamin lehis tako paginawa man ko kawagura mita di kayod pamalahawan datinok ya undar-undar ko pam sarasarahan panunuhat susuyan di utino iti asinding mantari merihin tiang batas ta merubahiti sa Babi FM masanang kapiya.

0: Piambalutan ka daw. Hello, kapsinangan to tuwang isayti.
1: Hello, kapsinangan DJ.
0: Yubog ba ti?
1: Alay, ako nabibta, nakabaras di ka DJ, hanggang na ngayon o. So, alay, ka nakasaribaw di radio.
0: Hello, ako da Australia. Minaya ko po pangupudat ko ah, Nuride. It's strawberry. Abo, hititi bo nga Nuride. Namba nandit karaja suway.
1: Asang kurat to sa nga lain hitidagat ibay na DJ.
0: Ako rin man ako na.
1: Magargagar at suara no tarang ako.
0: Magargagar. Kaya na lain no mati na.
1: Tarangi suara ko.
0: Tarangi na hiti.
1: Na, no?
0: Katarang hiti. Tilambusay na ba na?
1: Sumuli ako pandadatang nga pasan-pasan na itong kambalutan talay. Ako nga alay, ako na tamo nakapamasan at sila kung paparigulam, ako na wet la radio ko.
0: Hala.
1: Ako din ako rungaw itong siyaran-siyaran. Huli, ako pa dihit ibantay, baro nag-indin ang ako radio. Sumuli ako pandadatang nga pasan na itong kambalutan. Nga po si ko, nang awit ang pasan-pasan di kayo ay kambalutan ka nga awit itang mukuna rungaw masa sumulipan na dalam kapagulo kumapan kaya DJ, alam sana ko dat notary ang lidasli at tikid ta daw kapagulo kumait pinayal yun lagi itampulan na rungaw kung napasan natin itampulan po si ko nagi adila Petrus Ponsikaw pasan no Petrus narangaw ko no nag-i-dance na narangaw ko pasan Ponsikaw nag-i-sabin Johnny Upin may paganakan daw Johnny Linog nag-i-mungga ko na maliago hidas ka na ko to, ako na di ang sula no dead ili-radio. Ako nag-ilihuan Lucito Yow Maria Juhan nag-iyunggun gandaron yagang ilad ikayo madang manikagarawok bagang sagi yasip ilungkim itumas isintom Adul Malik sinson Giner agumo pa dati ay DJ nga ang alihuan kung iros pa pamahila din sugun ang alihuan nga ko din nga ran at ang kambalutan nga return ko na po mantagad kaya mantagad rikatrijetam na kapay na nga itang nga rani kayo kambalutan kao nga ang ponsi kao na pang itang pasan-pasan ni kayo dago in rangkayan da tanga murut nga tanga mamason daga nga ponsi kau ngawi ya pasan di kayo kambalutan kau ngawi rere na DJ at makano ko dadat sinding-sinding da kwara na papay ngulod pagyanuan ko na padanga tuwas ang kapi kita kay sari Iglesia Subal, Isaire.
0: Irinagire, ba?
1: Kung kapan ko dat, pensa, nani ka ang balutan niya makikinang audio the radio.
0: Naka po.
1: Kung sikaw, DJ.
0: Naka po.
1: Okay.
0: Kapan sikaw kumadi, diubog, manta di bantay itong paruli. Ito, nakapamalahaw, dated konti. Isa pa kaguhat pamalahawan, dat man ko siwatan mamaramit, pagulod. Manta ko tilambusay, dat papawin sinding kaya. Hello, kapsinang ang tatuwang isete.
2: Hello.
0: Hello.
2: Kami sa nga datuang na tanaw ko naman ka DJ.
0: Ya po si kau, isa ka piya titi.
2: Iya ko yagang ito
0: eh. Yagang.
2: Tagkay madang.
0: Kayo madang. Ano nga bar no agang?
2: Oo, salong. Wag na ako tumo titi.
0: Pahingkura di arayit ano rin di ucapan di datang dat perdana menteri di kini habdi na karangaw ko ba?
2: Karang ako di ito na amo na nahabi ano sa pandaw na kinakarang ako.
0: Oh.
2: Karang ako nga ito.
0: Ito kam nuriti asawat ka piya sundo no to nawi agas nawi kya?
2: Ito man ko po sasamanta na radio

0: ko minagawa ko kinungo.
1: Ang ginumugumo dit baras daw no nanggo na tisat kondas kapya ginawa no.
0: Kandatan ko po di din na karangaw nga in Nulgari ato sa mga mga po dit.
1: Oh, isarak
0: ya. Ibulanan dit balanja at sarade, ibulanan dit.
1: O, pengkura ito atos lima na po diri kapag uhup di manakuri kapengkura.
0: Ato kumagamagaw ti matiri di siya kapag uhup ko piya doon to ko babalanja-balanja sa bulan.
1: Ayat kasusukupan suwang walay kaya?
0: Oo.
1: Adiyam, kung sikaw nagkumaratan da parintati? Kung
0: sikaw nagkumarit para naman terita ko lah.
1: May kapit, tinan mo sa'yo pasan, no?
0: Kapagulo po, ang kumapa de, ikaw lah, may pa'y pakinakal, no?
1: Yeah.
0: Man ko, sumuli ako nagkisiko ang balutan ngayon, de, na maso negatino, magal de, itampulan, Abdul Malik, Adila, yun yung pin, miubog, kung sikaw de, paso ano, tinubog, kami Thomas, Jenny Lanog, Sintom, Koyokmen, Iros di Sugod, Petrus Tambunan, kami Dansi di Tuaran, kami Iduan di Kampung Kayu Madang Bukir. Kami Pasan, kami Selangan, Dato Tua, Katadaw Kuanam, kong Sikaw, dat, kong Balutan, ngayon din ng Kapan, Mantaklat. Tatuwa ko talaw ko na. Ikaka na, DJ, kung sikaw.
1: Kung sikaw na, kumari ka, kahit na ko po.
0: Okay, na ko na.
1: Ba. Ya, kung sikaw, kumari kayo, hit na kasiwat dat mamalaho, dahit hindi konti. Kaya, mundarong, tako pa nagkawago, mamilihis, tako pa ginawa, damo-damo, tako da mamansay noon, na po, at karadya-karadya, dahi suwang walay, manambir-nambir, tayo ka, ano rin eh, manarikag kain, tayo ka, magasagasak karayat kariri, katido walay, kaya, teka mga darapid suang walay iti sinding dat katilambos perangan kadi kayo mantadi kasih di Joseph Sio na sindualan ginawano kinangot ako.

0: Ya tapi ni kawan ku kawan guru minta pemalahawan dan ketilambo semua suhu tetuang terbaik nak ya. Halo, kamu senang kan tetuang?
1: Apa senang nak dia tetuang dia jawa IGOP?
0: Irus, mata di sugut.
1: Kelot, kan waktu kini unu. Aku kadi dati tu suara aku.
0: Oh, mata di mata di kuah. Kenapa? Hilai sandakan.
1: Ah?
0: Mata di sandakan kia?
1: Izau beti Irus.
0: Nah, Irus kan aku ditino ayah dika.
1: Otiu ko kaso kang ko diaw di. Aw kadi dati patutun wala ko do hiot do di tida bay no
0: kang. Terus kang ko maditi no angkat kain jemuran kang ko di.
1: Akon ko imaliang go muntan kan.
0: Ba. Nurindi. Ba. May kapi pa lang pasen no.
1: Habi paghunga paghu pa hay do nung tiba ada pengu dah hazau kan macam tu sudah di hazau di kuhu di mendiang menang di anu kan kali no Ivan ku dah pagu di dah itu gumu kata salita no lain no so nanti di pagu ke semua dia selalu semua muat di jiji lefai nga kadawam nak kasubay na di dah tugas kadawam. No, tama ko na diyan ako kabahay ko ang gulod eti.
0: Namiyad ko kayo lang adon?
1: Mimang ko na nga doon to the suaw niya. Tama si, mga kay panay man ako susubo nga ba dito si ay santob niya pero mga kay bunalipawon.
0: Ba, may kapiyo?
1: Ba, mino, ina ba pasan po nga kami pag-uho ko ma, pahay de dia, ang pagandakan no, ang pagandakan ko na ginadating kampung sugod, sa kami abi nga na pinay ko. Ang mano sa pwede na humusi, nagagabi di, nakapang kaplag o di tino, nga sa dadado nung ko, nagagadi Joseph Batilo, nagagadi Petrus Edamudan, habi pakasadi di adumalik tu meja kay asaw so do minuot di adumalik do pengko kano ba na adumalik ko magot kada nako kang ko do nakongo so hay ba daw sangku o do hidaso meja kay ko di bubo di ti kadaw hay da ma kongo ko na di sudawi daw di bay no di neko tadi magyaon si ko ti ay magita talipaon di ti do meja kay magita tak no. Ngad do ngay do detiin ko wali dio sa paham ngay nga di ubog ako nga Ivan ni Rusya bibi ni papa lo mi habi pa di Rusya doyo to sa lalo do manalipaw dai manak na go do ngay kay bongkap na go ngay nga di tampulan no aso na kogo na pasto di tampulan di ba na to no isaw na bagetin no ka paghulit di ba no gaga na gidi diagang gaga na gidi lanlingkang gaga na gidi sintom gaga na gidi jani upin no may kaupang daw ang sando na lang pero ang nababasi takot no na ho may pwede dadi maliago mahaid ko na dito aw nong oi mole agom na kongo so di dibug di bay nok tawala na giginabug santab nga pedi aw ko dati ait nga wan ko de pedi po mo do ija so na bidong kapan ko di di bay no katutun aw katutun katawadan nga bidaw gigina de dia do lagad ko da mohing ka masa gadi ko di itida di bagya do mohoy nga di ko kondom di do nga di hozo di kuwa di manang di manang
0: babalan magihom di no
1: mano di ko kindabay do magihay di na ako nakongo di hozo daw di ang katawanan ay digita suaw
0: nanaroy ka mga burong okay
1: kanya yung ganyan
0: mga burong okay.
1: Tambay mo na tambay mo na mga umpuro ko pag yan na mga ay daso kau susubo de kata pat kau pain pasti dan kena baun. Iya. Ba kata ada ne kena.
0: Ya apa? Ya pun sikok kemadi resugod manta di sugod atau anarunarit kamburongoh dit minan dapat hakat tino di minang ngamburongoh kopi ai ngapeng gura pang pusi kau kumari kayut na kasiwat na mumulahaw man tadi te jam timpu ni jam ka pun tetuang pun si kau kumari kayo hit na kasiwat tau na kasalad min mumulahaw siau umbalan ku ago de suai tadau kia bamite sinding dat kapo katilambus ka ago di jam dat kapo de misa di jam dat kapo pusan sining mata di Gustinagoy baras tulun pagulo.

Tanak do pa nga tunggungan to ko bo. Tamangay na yolo to susunong tingyuliga yolo, bayrit o kampayit karatang dada. Pasan diti mantan RTM om agency antidada kebangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay no.

kuwan no kayo nun manahak o gumuko sa nangon o kon ko na po mantok kalidasan to ko nga mantok nagi ekonomi pagun. To kawan na kayo nun na po nga asanong ano milad onon tumilamus mantad tadon om asambayan mantad pungawit ka kanon. Milad akan sirayra na po katingaligan ta kanon labid achamin. Asiriba gatang to o sinansa sa kayon dit labid asiriba. Kapunguhup po po guru ekonomi mamutanom na kayo nun. Mamili kawan na kayo nun manahak waya labi agayo kumad kalidasan ang sektor pumutanaman po guru.

0: aswang tumoy mo.
1: Hi, Kopi Boss yan. Pakinangaw no?
2: Pakinangaw no? Kusahimban, Boss Kadasan, Saba VFF.
3: Naikot pinasi, aswang tumoy mo.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan bridge walk. No po nga, mungusap yun nan iabasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayd toko na daaw na kapangusap yun nan tayo ko otutuo no umul tayo no kohobi binangkat yun nan. Apoy mananat yun nan nung songo soan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

Moy da opulokis da tikim tanaw kalajak nami day dami da o ababazan ipoy tunun kozo. Muntok ipoy kalajak ikopisan ababazan ibiha tanunan iti kapanakonung katihambus opulokis niagano mamanaw takon matan patatadan kulita kumain upis mamanaw kumain kantin manguhun bija itampat kalajak nusondi mamanaw tomod om modusun file taibu. Tumanut hongkot kehidasan som binon WHO atus himongopon isom tahumay mo o 600 minit ababazan sa minggu kopongin kuang kosibatan teluo do sebab no ulah pemabasi di au ohidas.

kayo ko na ako. Iso mantad tuhutuhon Malaysia kataguvang kabahingkangan kahidasan pamungusaw. Sukat bago kiumul pada manam gisam duvong panam apat taon na po nga. Hobi, duvong panam himopiatus ikotaguvang aga pamusaban o bintumongob om o hunggui. Hobi kapatongob, tahu nga panam tahu piatus no. Imini ikaw SPM duvong ibu duvong panam himo na ihaan do avasi kahidasan pamungusaw. Kabahingkangan diti okon ko kamungkangan. Apatut di on ko zo kabahingkangan diti. Sokyo nu agak pamusava nu o bintumongob toy atagakan kahansanan po kisakaday no. Parang kibos no miyampay paganakan tambakut toy itaba kaunseling om taba kahidasan pamumusaw.

0: Kayo ho kanangku, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan na bridge walk. Nopo nga mungzatinan iabasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapanguzatinan tayko otutuo no umul tay no kohobibinang katinan. Apoy manan at tinan nung songosoan na papanaw kapagatan iti dasom sa Minggu.
1: Do diso kapagatan popopi usin iso ikagazat ang kuponsiko. Popopi pahayt tobi min palanja. Sampipio ipopion songyan katoy magaji om ihobi man nagi palanja o. Sampipio sok ukwang no potpiatus mantad gaji om sokyo nung awkano potantua iso tadaw om ginungu iman toko popio monikid buhan mamuguno auto debit id bank.

0: 明日は会おうと思います。
1: Koy ho ko na ku. Mamanaw ga kod kapawakas do tundu-undu. Om ko panging kuang do ontok toluo. Manakaday ino do mauhan ko pohuzungan za. Kapatun do gontob kinavas za. Om ko panging kuang gontob kolesterol.
2: Hai, kopi bosian. Pakinongaw no.
3: Pakinongaw no. Pasahimban, bos kadasan, saba VFF.
4: Naikot din na si Oswaw. Oswaw.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kanaw.

Hey, Kopi Boss yan. Kopi Boss yan, dong. Sa pag kumain, tapos nai ko nga, be. Dali, Hansan, do. Pasi ka na po si Kando. Tadaw, bye na rin dito, pinay ko nga, be. Tadaw, do. Mika, tumay mo. Yan pa, ikaw, dogo. Hizoy, Benji, Vino. Tumay mo na po. Tikid, do. Tadaw, do. Minggu, kanya. Dabay na ako po na miso, do. Buhan, do. Koopod. Na, dadi, na kayong pao na pagkot ako, dahil buhan, do. Koopod, dito, pinay ko nga, be. Ba, ko no i ano iti i man diozu na taon na bangay buda bangay pa naman nom i dandi diozu tayko i ano pa angkab diozu i di mana hay diozu do pataon daw mantok taon na bangay buda bangay pa naman sa bangay buda bangay pa naman nom sa ngayon do na kayong pao to ko di buhan na ko iso di opon buhan na katahim na din ko na ano iti na zoo no na no todo no tay no pongoh na tay ko au po ako madi au po dati ano iti iman iman ano iso matak taon na bangay budo po nga pada manama kada kasigo ho ginabo to kiba po do habi ko ang dubabuhan sa tanga ito pinay ko nga abi ano kamusan ko po dito nga timpo no po nga au do mandan to ko bagiakan ya dadi ho no no kayong pao na to ko rin buhan no ko opod dito dadi iho na tapi naiko ngabi on the one to go so one na to go dai kaposisan to ko ritinga ko pa nga tapi naiko ngabi iho na the mamamasi to ko dai kaposisan to ko dito tikid ta daw do in kahansanan na tumoy mo na po do ang avasi ngabi na po tikid ta daw bagyakan ya ko pa nga mega tumoy mo do dong survivability katawadan tu minomihi do sabah VFM habis aku bisa kesempatan bos do kadazan sebagi do pengovang do kina posikan dia sudah terlalu baik dan pun apa ngonzon dia su ono apa mangan dia terlalu baik dan itu Hansan do ngapasi ngapi om Hansan do terlalu baik dan itu pengumpus do terlalu minggu terlalu baik dan itu kepada miso do Wuhan do kopo dan itu atau tamis do kau nada do ono apa mangan do kau ngapi ngak atodo ngabi opong ngabi kia tapi naik ngabi om kumadi mundong dai damin mundong mantado kita lajar dasam seminggu diti kanu nada do kondangan do tadau bai no om it kan saran lagi do hisan ko makin ngo dai kasaimban ta ko diti kasaimban bos kadasan i isara de pugunan nai nai kot binasia musuau temai mo han sado suau ko da do tadau bai diti tapi naik ngabi kia dai nambo ko da po do makin ngo kanau makin ngo seman bos kadasan nai kot binasia. See.

Dapat na jam ko nom param 2 minutes nung survive it pag una tako tapi nay ko nga vi tako hozo nong tako di tino di natimpunan mi ampai hozo di Joseph Laudin sinutanan hozo di Peter GPU om e di tino di iso ko hozo do tunir ha hai na padinga i Teresia Logijin adi opus zo diau ka. Kopi pesan ke Madia Zongavi dari Facebook dan Sabah VFM. Siau noh dari Facebook niti au dati dia zuo kita niti upa aku sa sebab nada kivada kebahingkangan da kamera dia. Kivada ta kita nga ai sada tuhun pain suang dai nga bos bos zo niti. Dari mai ku di da niti au ku di pina kita hiyo tu su bazan nati tu. Kiva bos bos nga ai sada tuhun pain suang dari kamera dia. Nga kopi nga kopi pesan kopi pesian dong suvab kuma di Adriani, Irene Jikinon, Terry Joseph, Gabil, Papa Ajusi, Edi Sibin, Jingol Botiol, Hau Achong, Rizman Jamlin, Christopher, J. Toydis Chris, Mi Adina, Gunting, Jerry Doi, Josie Mindong, Dolly Asing, Jennifer Lim, Mobijon, Joseph Ginoli, KJ Riz, Angelica Ojik, Mel Andu, Mary Chua, Ipol Eric, Irene B. Mijil, Maureen Kinjau, Florita Losobom, Lucy Linda Ludis, Lugay-Lugay Nila, Losungkit Dolph, Peter Dol, Joseph Wong, Nogi Frankie, Roger Frankie, Lee Jawa, Nancy Lian, Janet Takag, isaya ako pa, naait nga niti. Ah, gumuk, o gumuk ko pa rin. Nga kanda ka paghuhi, Carolis. Minsu suba bom dayo na i-Carolis diti do Maso da Mintong diti Facebook do Sabab VFM. Ba om, kuha po nga tabiray ko nga bila TikTok ma, may gatamay mo nung anangan ko do ano iti, mi boss piyampay do go, ba om, ongay ko na di TikTok do Sabab VFM. Ba om, kanot mi hambus na mamahis, ginabon na do ngos naman rin, tabiray ko nga Hozo di Juitol Alin, anda don au koguhi ka. Pasiti hozo di Losivin, Joinggol, ingat, ingaton kamagahong.

Ang paano kinangot ako ho, Zodi Roddy James Pisol, pason ko diyaw. Pasaman, boss ka na saan, in my kombinasyon, suwaw tamay mo. Mapas pa rin ti ang audio zo? Abal, mantat po.

Tapi ko nga vi kapayaan do suang hamin do kapaguhu na paditi nga nambit agay mantad di Susan E. Anjime do mantad kampung Kohizan no sob kapayzan pin papayaan na minupogun i Alexius bin Anjime di jam ko iso apat nga pada miso do min susubab di untuk tadaw ko himo ko si Zam Wuhan do ko opod daday ho iyan namin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu mantad no do kaya danditi do manunde papoy ho do sinakagon Anjime Majanun om sinakagon Tam day nambo na po nga vi do sangin tindoy om tabinay walis om kinuvangan naging nga vi day sodo om itsomo susokon o tinan di itong tiyagak Alexius Anjime do untuk tadaw ko iso ko padamduwa buhan ko opod napagoy diho viton po hide o tinan di tungutiagak na dayho i panabazangan sang ti Thomas Kapazan na untuk jam ko opod do nga suvab om hosokon nagi na dayho i kahabangan Christian Bandung kampung Langkawit Papar na jam ko podom duvo do tanga daw moy do ito hinasan suguto ku povagu kapayhan suang amin do kapaguhu na paditi nambit mantadi Susan E. Anjime mantad kampung Kohizan Nosob Kapazan papayho da minupogun i Alexius bin Anjime di jam ko iso apat nga pada miso minit do min susubab di tadaw kohimo ko si Zambuhan Kopod dadayho i damin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu mantad no do ko identity manuda popoyho do sinakagon Anjime Majanun om sinakagon Tam dai nambo na pongavi do sangin tindoy om tupinay walis om kinovangan naging ngavi dai sodu omit somo hasakon natinan di tong tiagak Alexius Anjime do untuk tadao ko iso ko padam duvo do buhan ko opod napoy dio biton po hay natinan di tong tiagak dai panampasangan Sangti Thomas Kapazan the jam ko pod do daung suvab om hoso ko nagi dadai ho id kabangan Christian Bandung kampung Langkawit Papar the jam ko podom duvo do tengah daw.

Topayhan suang hamin kumaduvo tawin na paditi nga namit agay mantad di Michael John of Joycol mantad kampung di Vato, Pinampang. Papayhan namin pogun i Alexander Junus Joycol di jam kotu tunga padam si Zaminit da dongo sadop di tadaw ko niyam, tadaw ko onom, ko opod, fuhan ko opod. Doday ho, id amin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no, do kaya daniti, do manuri papoy ho, do paganakan si Kuyan, paganakan Biol, paganakan Bulandi, dahid na muna po ngavi, do songizon, om tibinay, om walis, om kinuvangan ng ngavi, dahid sadu, tayko itso mo. Ako pa rin ay han, nasa ngayon sa kon, notinan dito ng tiyagak Alexander Junus Joycol to mandan po do kay katan di Santob Pinayho. Mo'y do tahinasan ko sa Diyos.

Terus juga tak ko po vago kapayhan suang hamin do tawin na napariti nga nambitagay manta di Michael Jonop Joycol manta kampung Divato Pinampang papayo na binupogun i Alexander Junus Joycol di jam kotu tuhong apodom si zaminit do daunga sodop di ontok koopod buhan koopod tadaw koonom dadaiho iyan hamin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya naniti do manunda papoyho do paganakan si Kuyan, paganakan Biol, paganakan Bulandi day nombo na po ngavi na sangin tindoy om topinay walis om kinovangan doy ngavi day sadu tay koid samok aw po dinayhan na sangin hosoko natinan dito nga tiagak Alexander Junus Joycol tu mandad po do kay katan di Santob Pinayho ika kanati kapayhan na suang amin.

Pason kayanan gemario zu ino tong kisadan da paganakan to binay om walis mega din ait di tinudi mantay dagay id ko sa imbahan boss karazan saba VFM hansa na fakas o motonong ginabodi azu da tumuguvang timpu kayanan diti siyono.

Dapat na jam ko to so many talong sa Vab 8. Pagod na to ko to pinay ko nga vi. Kanaw magkinangon ko sa imban boss. Kadazan magyakan niya. Pangawang do kinapos si Candia Zure. Napako na po magkinangaw. Dahil TikTok niti agumu ita kita ko mantad dahil sa Langor. Kivan lagi mantad dayho i the Brunei mga kivan lagi mantad Miri Sarawak Kuching Sarawak mga kiva nagi tamay mo mantad Victoria Australia ngabi katawadan konsikan ko ma dia zo ngabi tapi nay ko ngabi day ti id itya Facebook na saba VFM siya uno awa kita upa ko diti ito i mega na boss ko diti no di kivan do ko bohingkangan ya camera dani ikin ka apa di iho ta kita dia zu kyo ngaku apa ngaku tuh dan kuma dia zu ngabi dari ti id Facebook Saba VFM Wudit Oyo William George Andrew Lokuntau Aida S Aida Victoria Ang Muhammad Shahir Hasbi Rosli Sylvia Paul Gomilin Guntas Michelle Wong Alga Sidion Rosali Ining Robert Sipanal Kasni Boyok Sabila Sutin Robert Bertoli Gia Liza Patrick Jonius, James Shamfuk, Kota Hwadan, Kumadio Zungawi, Juan, Annabella S. Paulinus, Melchior Miziol, Huirianus Lucas, Sabin Kangut, Christopher Steven, Nila Losungkit, Iyo na ngawi, Dio Zungawi, ako ko di, abasa ngawi dati, o pason Dio Zuliti nga, Hansan, na mega tamay mo, magi mo boss ko, magi pason-pason ko, magi ambahut ko, dahil Facebook na Saba VFM. Ba om mega tamay mo o ngaw dia zo o hozo ngabi da kapapago o gumu hozo kapapago da i ano ini minan nasupu om na nakasuang da iti id RTM dari o ngaw dia zo da tinu o pia ngaw ngaw dia zo da tikita daw bagi ai kani hobi na kapisa untuk ta daw kaapat da id babazan da ko segment do ano iti hozo ngabi da kapapago nga iya na mega tamay mo rin tarang minggu diti anangan sa papaw nila dahil timpo diti jam ko tu gisam jam ko tu tungo po hozo nga vi di mega da ano iti tindalam ginaoy punti ihasu po po to da kanon kama ini ano ko sagit na po nga ako na di sangkuwa pasi kanya inuman bago da kupi atata like Godwin nasi mam tapig na ikaw nga vi kanaw kinangoto ko tahu hozo ka bago niti hozo ka bago Natalia Atina Johannes Mansatil omnagi Samuel Jolon kanaw makinang oh kasahimban bos kadazan inaikot vinasi omoswa utamay mo

Ansan no kakotiu wo kang kam dio zun lo kang hozo di Jones Masatil kanta kando nikot ka tapi naiko ngabe sumusut hozo kapapago di Samuel Jolon misuvai lahan ko po season at tata ano ka ingko ka kamo zon hozo diti kinakamoto ko Samuel Jolon.

naikot binasi ngavi o so kapapago rin to binay ko ngavi ba o munsubon ko izyozo ngavi o ngay ikaw no da panupo da hozo in boss to ko da kalazan o mpo ta don diyozo kumarin RTM tamay mo da kaw ni da gay tamay mo da ongo sundong pa to da kiva iso da hozo nga uhan nati kani nga kumadi aw insan nati da humozo mo ngay pumutip da hozo ngozo no kinamay manta da iso dari duvo dari tohu nombor naihan kani ya ba om pobuson kapat pipia pason kiva da timpo da pobus da pason nati iti na po nga i oh manta di George Mining nati nga muat na po si dode nung katutun daw kapi po siyan kumadiaw at pinay George Mining isay bagata Mr. Mark J kopi po siya na dong usubab ka di Mr. Mark J o iti na po nga pason ko kuma do paganakan ko John Kandadi tinimungan John Kandadi mantad Kampung Lingan Lama hansan do hidas tomoy mo o naposik na kanto naposik na nga virati babay na diti kau ngavi ka om kano mo ngay sembayang tadaw diti kadi itya paganakan di John Kandadi ya pason daw oh iti sida mati kamu dati Mr. IMJ di TikTok diti no di om pason man tadi imo ko pahay di pagaw pembus pason kyo isay bago iti Lucia Monduk kopi masih nongol sebab kadi Lucia Monduk yo mo ko pahid kyo isay pagaw do memason yo mo ko pahid isay oh sasaw ngami memason iti ba om ka mga ka pahid po muso ya pason ni nakapagut tata tangas do pi Flora pinopo buzu pason daw ma I Flora kudos matan ko gapon papar o maso na kapi masyan na nungo subab tabi basa naman saan hidas tumay mo kumada tayo sa ranto pinay ko boysan magahong tana ko nga vi dahit no po ko no po kadi Flora di tita ansan na pa yung ngaw nga vi noong kapanit ito tangas sodop piti tahib tangas sodop di Flora pinapabuzo Elis Shalilim kapi masyan kadi Elis Shalilim umadi Irene Dominic Lim Ining Donatus John Tati Dennis Yang Florence Boy Joel Helen Yong Lucy Doyo Mania Gansing Lucia Bibi Florita Kinajil Bridget Samuel Alicia Lemoitin Lolinggang Julita Judith Julian Yapa Susufay ikotutun teko akotun dogo dahil nombok ko no po kopi po siya antara minggu hansana tamay mo do okay okay ngabi ka balakat tasima dami namangon paintanon toko da tamay mo mantani Alicia Lim mangatal Lucia Tati kopi po siya na dong usubab kadi Lucia Tati diti Hansan Hoidas tumay mo mamason kumadi tabahut ko mga di Bridget Samuel Helen Yong Dita Juhun Elda Elizabeth Morris Alicia Lilim Florita Kinajil Florence Boy Joel Inay Rosugud Yubug Julita Judith Lucy Doyo Johannes William Dennis Yang Joseph Potilu John Tati Simon Justin Charles Loginon Toin sanan tabahu da sa Babi FM dahil nombor ko na po ka tabi tarang minggu Hansan Ohidas kau temay mo ka di Lucia Bibi Mania Gansing Kampung Kebelu tabi tarang minggu ka di Mania diti tabi tarang minggu kumadi ang Mania Ami Julian Yapa mantan lintuhun tambunan mamason ang papungkap kumadi kuma di paganakan datu Daniel Kinsik paganakan datu Maximus Ongkili dat paganakan datu Victor Peter Paut paganakan Willis Ansui Reverend Father Rolf Janis Father Nelbert Peter Father Shabe Francisco Bishop datu Cornelius Piong Om Toin saran to pinaita mahutu ngawi rin na wano po it pason tabi tadaw minggu tabi pibasan ang mabanadahan toko na sa babi do tama kinoingan ka naikot binasi pasan di Julian Yapariti kiba po iso kahamus ko i Lucy Doyo kopi po siyang tanang minggu kadi Lucy Doyo madi Julita Margaret Helen Yong Alicia Lilim Lucia Bibi Florence Boy Joel Florita Kinajil Rosugud Emilia Gom Sirina Jupitol Maria Muhammad Yubug Datu Elizabeth Morris Jennifer Mangka Koisun Morius Marudim Joseph Potilo Abdul Malik Charles Tojinon Kaliun kampai na nga vi au na nga ait biampai pason tabi tadaw minggu di diazu tabi pibabasan kadi Lucid Doyo baum tabi na ikong nga vi kanau
kinongo dupo pagu hozo kapapagu di timan tadi Florences Majikon om di Felix Motingon kano kano kano kinongo VFM V Good.

Papahangado, ginabaw ko ka ni Florencius Monchicon. Sumusut, Iziaw na kopusan ko, Felix Montigon.

0: Casual tamoy mo.
1: Hi, kopi boss yan. Pakinangaw no.
2: Pakinangaw no. Kasimban, boss kadasan, Saba VFF.
3: May kopi na si Oswaw tamoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

0: Om namay na samak na jam ka to thong ang pramisa minito dong subabit pagun na to ka to pinay ko nga vi VFM na ikot binasi o masuaw tamay mo hozo nga vi di ko ni ako na pumamohis na ginapo nga nagi niti mamusik na kahangan di timpu di guhui timpu di na mga padan to nga padan kao nga padan sisa mga padan patoy. Iya na. Kiba na gidi kapiso mo miampay do i kinabangan nga bidi hay na kapiso mo tigog bom ko kito. Kapiso mo dai TikTok, kapiso mo dai Facebook. Kani ato pinay ko nga bi. Ako po nga, den ka na mai. Kon ba om. Bye na. Panakan hozo ta daw do Minggo. Mega tamay mo manay mo to ko pamahaban isa na tika paguhuli ti. Kinungot ako. Sa Babi FM, Kopi Boss yan.
1: Hello, Kopi Boss yan. Dari di LDGB, Nekot Vinasi, Nekot Doswaw.
0: At tataang pasiin ko ano ko, Zubano, Oniti, Papar.
1: Nagkakoy, Osindak, na kita po.
0: Nah, Nekot Vinasi.
1: Yeah.
0: Mamay na, pamuso, ipamuso, no?
1: Kumadiyaw, mempay paganakan, no?
0: Todan.
1: Nyagana po, mavi kumadi jiray no, ang sando hidas nga vila pa yung karadya. Kumada tambahot ko, dahi dosap, nagadi kimrin tenfok, Rusia Bibi, John Tati, Joanna Niadin, Alicia Maitim, Lundi Ingang, Julita Judith, Bensin Anu, Sampaganakanzo, Biti Meko Majunto, Julia Nonong, Mr. Meko, Brenda Nandi Wensen, Vanida Tony, Julia Nonong, Aisyo, Rita Samuel, Om Sila Amandus, Om Mary Madalus, Om Mano Gili, Tabahot Kulibokon, Gadi Nasya Martin, Emma Vincent, Robert Vincent, Sini undoy ngavi dakingan da igi samjit pengampai kono ngavi dino asondo petebian da tadau minggu tabi pibasan kumadiazu mansan da balpatan toko ngavi da minamangun ay das toko tumay mo ino katawadan di jiben
0: katawadan dahil ako no
1: oo.
0: Nah, VFM, naikot binasi, omoswaw tumoy mo. Ang sando i songingo nga vi inong kapan, niti pasan niti, no di. Nah, kumadiyos mga vi anangan do, mintong na mimbul, o nakatimpo na mahigo, English Premier League. Nakadahivay, sabah humavan do, sabah FC, kaya humavan do, nagrisambilan, do, onto kapram 2, do, buhan, kaopo diti. Dahil id nagrisambilan ang kumadiyo sa nga viponong dahil id sa Mananjong id sa samok ba ang ozo sa Kudungo Sabah FC dahil humawa na nagrisambilan Sabah BFM Kopi Boss yan.
2: Hello Kopi siya nangando ko sa buwan kumadiyo DJ Ben
0: Kopi Boss yan na dong subab na apa si dong subab dito
2: ay apa si ba
0: ba
2: may paingkapus ako pa hunan dito.
0: Okay.
2: Mamasan pada kumbalutan ng may nagidan ng kupi-kupi.
0: Ba, may na tampulan. May na. Okay.
2: Ba. Kamu po si ko na po si ko. Kapagulo po. Kumapag paganakan no, di si Ben Lansandat. Okay. Napangay ka dito no. Di dito ako.
0: Ngam. Patawaran.
2: Ba, magala po. Mason, pada kumbalutan. Sababi apente nga. Right. Mamasa na ko pagkampinan ko eh, lakampo kong gaur, magalap paganakan na sika, mingam sa tura, may manika, ilad, ratawa paganakan ni manika, ilad, kampong ratawa ko tabulod. Nag-iit, ikaw ang baltuan na siya, magaldi Abro Malik, isabin, kaliyo ni Johnny Lunog, nag-iit, malutin, kura-kura na tabar ng malutin, nag-iit, bagang sagi, Adila, Marius Marudim, lagi Lucia Doyo, Prita Sinajil, Joseph Basilo. Lagi Bambangan Lia. Ilusia Bibi. Dua Ilusia narong ako ditinod. Mamason di Ilusia Bibi. Ilusia Mundok. Iyagang dat kayo madang Imarius Marudim. Ikoyok mo yun, ipiturus, ipaulus, mijanupin, ilan rin ang iljajgin mo niubog. Ito mas, milong imanika garawok, red talibang, asip, ilungkin, idansi, pamasa na tino idansi, lagi sintom, ijali na. Imadya kong maju na. Pagungo pa na yung lote di jenga. Ang tagad ako ang balkan na naro ko pepasa naman ko na pa na kingaran. Kingaran na eh. Isam da je tam pampay nga eh. Kung nakamultaan mo yung pepasa na kapisungan na tada o minggo. Alansan na alidali das ako nga eh. Okay na pada nga eh takot eh. Naming kaka na di jepen.
0: Katawaran tang pulan eh nakana.
2: Okay, makalo po nakana gi ya.
0: Nanganzo ya pason di tampulan ti do hansan do okay na foto ko ngabe kania dari hen tu pikok ngabe kadi James Sham niti mongoy zo dai ho id tomu do tuaran do baino kata ta sin na do na pangozon di James Sham niti nga dong tamama na panu mugat zo dai tuaran nga mongoy zo pagium do mi tuaran nga kadi James niti i achar na do hen tamu tuaran na ikot pinoto kata ta iso ko payaan do kapapagu iti kinaman po tong takaw dati yung ipag-iup at siya rin tomo na tuwaran kaniya katuwaran ko ni James Sham pinapayor ako pahan nati ako po nga kano kinong takaw hozo ipong kapon rizu kumadunong kapan nga video zo hansan do his makinong dahil hozo di Rosalima Sabal om Alasius Nyo diti.

0: Hey, tama mo.
1: Kasi ay sinak ta daw bay na titi DJ.
0: Na. Ay sinak ta daw kayo madang ya.
1: Ya, yeah, kay madang nga. Si kay madang ti ba.
0: Babay na pa mo sa agang.
1: Kapag uhupom kumapad, ya wala, may bay paganakan no.
0: Katawadan.
1: Man ko ni kay wa bala bala sa iti na tambah ko si Bobby M. Megal di Tampulan, Abdul Malik, ya Dila, Johnny Upin, Johnny Yubug, Mida Thomas, mi Johnny Lanog, Sintom, Koyok Men, Terus di Sugud, mi Petrus di Tambunan, mi Dansi di Tuarantino, ibiduan di Kampung Menang, Madang Bukit, mi Perpasan, kapisanangan da dengan suap ta daw minggu. Ang tanda, okay, tako na pangawin doon sa suwag bayan nito. Aming kakana, DJ, kung siko.
0: Katawa na, nagyang. Nain na ka na.
1: Okay, nain na ka na kanyaw.
0: Ma'am, tapinay ko nga, Vic, kanaw, kinungoto ko, Jose, ipong kapon niya, kung madinong kapan nga, video zoo, o, montok, naging pamuhis, ginapo niya, do, doon mo suwab niti, 8BFM, inay ko, at binasi, o, masuwaw, tumay mo.

Naman na sa mga jam kavaho sa minute na lang sa Vab 8 pag una ko tapin ako nga vi. Manto kapihan na tayin sa nan, mantado kapayaan ni tiya kopisando Meteorology Malaysia, teka kopisando ko Zuvo Tavando.